0: Na wato
1: Africa Queen Mackerel.
0: Na we chawe numu keke. Lompong kwa.
2: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence. The muni nina.
3: Se wishia ama na misifit eh gusuna misrea. Eh yon wawawahum. Midi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. Oba diye ni pa. E wubi diye muno. Enye diya ye kel chako toothpaste. E boy se hubay. E free mwawa. E boy si mutukro. E si anshie. Enye lumunka. Shuse.

kwaba wantumi amba o obi tu kwa kwa fani ya maba wantumi amba obi kao se akwadari nyami aduma mbeshia wawuni pani biyo unu mamidi nkomo ofonso adeche nwanti ya sampa unu niye bi wadafu bi obi anene tonwa diye obi anene bayi uneba obi anene tifiemu Se radinya kupo adum ya chasidia Ne timi se obadye Ayade kesye adi amayene numrei Enti uobibia uche jumadie samrei Mani yuwa ni jewati Abibia miso ukwe se Se uwa mkwa uwa dini na Se uwa mkwa uwa life uwa dini na Se uwa mkwa mpona niyeme mkwa iye Niyeme sisisu iye Uko market ento wadye Niyeme mkwa iya Ese winye jidye Se radibe esense Enkwano ene hiye Obi ni madi chemu se mtuwa Yuma mesi na abo nyumi yose Menko ho no obi nimdi ebe sitina Se wadamfu bi nimdi ebe tu ochina Ana obi ni mshira nyaku pwode mao Nyamia duma next week Next month Ebya kamanfu bi ebe fadamfu Breathe into me, Kesan Seminina. And so to ya, Adenta, Adenta.